0: mình gồm bà bà lý là tà rà mù đô, hà là lù cù là lù đô. Sự nhạc gần cháu bán nà gò yà hò kà Asian Games khen gà xe là mù nù hò. India hư 21 tà gold, 27 tà silver, hò 37 tà bronze medal là mù tư. Continental event hò xì, unu country gà sơ lô yê gà second best medal hò hà là lù cù là lù đô. Sự nhạc gà Asian Games hò India gần tà hư 85 tà medal agi hò, overall medal standing hò 4th position mì là mù tư, hà là lù cù là lù đô. Mùn sĩ tù kà Ayang He Sama, District Sata hò alo loy lo nhì ura hò, Doja Biola hò mù tù hù la mù kinh đô, hà là lù cù là sạc District Sata mì, Itanagar Metrological Center à tà hò Yellow Alerts bì nì la mù tư. Sở kà tà nù pù lù cù sà nàng hâm kà nè. Sì tà ghi kì sà pù kù nè lù cù lì mù lan cha aya pà tà lia tò la. Bút mì à tà nga ụ đi hò solar panel mù lì bì tù pà. Hồng ngôn mì bởi lô kè mẹn 300 unit free electricity bì nì là mù tù pà hà la. Government hư PM Surya Ghar Muft Bichli hà la nì tì yô chân à kô mù nì bì la mù tù. Hà kà yô chân à mì Seva Sankalp Abhiyan kè tà lì pà mù lì bì tù pà hà la. Hồ bút mì à tà mì solar panel pà registration mù bì tù pà hà la. Department of Power Government of Arunachal Pradesh à tà hà sika bởi lô kà 27 hô kì la. 17 October lì ngôn ngôn state hô kà. Ponsa ponsa lemba gira ho, seba setu gila kempa ko mga gila mkindo. Sika seba setu kemp mi, power department ata hu, siang ho ka bowling lemba ho 27 September ho mga gila mkindo. State ho ka Malanja district ho ka headquarters ho 29 September ho mga gila mkindo. State ho ka Malanja electrical division ho 1st, 5th, 7th ho 12 October ho mga gila mkindo. Sika scheme ho mi wata, hoka ude hona domestic electricity connection gdonu hoka ude hona smart meter gdonu hoka tang ato electricity consumer number registered mobile number electricity bill other detail ho bank account detail chika documents mi bilila apply mula kendo miwata hujalo na ato ude ho 1 kilowatt ka solar panel mulukola muchine haka miwata mi government hu 33,000 subsidy bilila mukindo 2 kilowatt ka solar panel mulukonomi 66,000 subsidy bilila mukindo o 3 kilowatt ka solar panel mulukonomi 85,800 subsidy bilila mukindo hara solar panel mi mulutupaka te koya ne nyima bo miwata collateral bil ma ba bank ok loan la la tara mula kendo te ko 2 lakh loan la ne bank mi 5.75% interest bilina mukindo ku ho 6 lakh chika loan la ne miu hu 7.9% interest bank ko bilila mukindo ku saru ka lugo poe lugo sa ne ham kane sisi bisratum program mi mulim
1: Sino nami tagi sa nipo lukoli? Malaro ayaw pa talya to la? HIV ka pogo miting to la dunu. Malaja pa ayaw do.
2: HIV ayo ko in si medu. Yim mi lobo, imi do basa ko. Beji nila ni miwa komi nilala. Miwa komi hiran ni nang ko in si du. Oh, ano HIV gudo ko da? Ngami ania sing kotro in si du.
1: Ho jalo, hender gito, duba sa ko, alaga la sa ko, boba sa liyo. Duba tama sa liho, taru asu jalo, hukoku in si madu.
2: HIV mi desu muko kendo. Myo du do rampa chimpa do pa, ho treatment mu do pa, ho sang ko aya san do pa.
1: HIV me busoma pa, lukas kendo, desu muko kendo, ene hema la bukima, si me aya pa kachi nango, National AIDS Helpline Number 1097 ho, call mu kendo. Si kapugomi, Public Interest ho, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, DHS na alaga noku, mulimbudo.
3: श्रोता, आपसे थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।